Ade na fawa wo di nyina yema awurade. Juma ni atwene. Nyasa ni ntia.